0: una yue ko leba ibem pok
1: ibem ko aji ko ipapok
0: ipapok ipapok ana mahaga si ga sai gi matam de gi bashtabini ko giriraj latpa
1: hoi hoi
0: ada adumai tong lai musida markasida nong wa kai ipasna chak cha matam sida nong da nong matam sida matam da chak si kamai thongge da sing ni ta da na akui charu na na tak i na thong matam ne ya wa na len matam ne aru da agi ipasna hai bunga nangu pokpa namana patio hana ayon hai a khoi sinau da matam nang phamin na rim ni ai ning ning matam da hangam thong ni ngam da na
1: hoi
0: ya mari khom de ai hana hangi kai no baba pokpa na ai ai ne har sin ni nangu pokpa namana patio hai ba de gi
1: pabung ne ba
0: pabung na nongal khoi hai khre nongal ka na gi ipasna ai gi nak ta ai bi ai ni school salam dai matam sida akoi gi mahari gi muti mane sarasati gi muti mane ayon la lu hejna ai pi gi madigi ai dum la pa hore maduna ai si ibi pokol wen na ai ji mandir psi ai wai tai na ai matam da school de halaga mandi wa to me ri nga kangi chana ba chat pa sina tra ai ato pa ai ketok de
1: kangi ju sana re me bo
0: da ai kangi ge sana re me ko
1: kangi ai je hoki gi
0: hoki hoki ni yam chandra mi kangji na pa na maru na pa ke ha sok ke ha jong dari mi
1: ha jana ba hindi gi matang da parangat oi re na hai se nga sa gi o za gi hindi tam ba se numi dang da nam da da gi o chan da
0: da ki chuma hore hai ba da ni
1: ha
0: se ji da tha ba ya ba yam sim tha re bichar tha re sam gi ari gi
1: ari gi ka kha si di o za si da sum pi bra na tra ga
0: ha si de pi
1: si da dum pi ba
0: center si da lai ha ari gi akoi yam si ning ma kai ba de gi tipura da goja go chak hindi gi adegi di matam khala lar kara ai su mana kausale ai su khara di ka to na tipura da
1: matiam su le
0: ha matrai tha tar ta le ram
1: o oza oina ra mafam de sa piru ba se na tra ga
0: to ha oza one chalu bane
1: matam de class khara lo bi ram
0: ba class ka lo ram
1: mafam de su hindi tam ba satra se dum phang
0: ha du ko hindi gi prachar prachar dum tor mi satra dum phangi moi su nung dang de lo ba sing chan ba et lo in tor ra ga nung dang da last lowi
1: sire jide oza hoina tambira podi mu
0: da manana
1: numi dang de dum sa ke class
0: aru matung de di yam le ru mane ai lae manipur da adigi kanga ur matam khala re aru lae lae su de do khali ka to we nang su parang tu nang tamu so haidna ai si 1957 8 ta ai agra de le agra da hoi ki training hi awe
1: hindi ki training
0: hindi ki
1: ozana madagi sum tambira matung da hindi rom da sum wak taw bisi
0: wak taw re ai on da transition gi wak sika mana pamri banu hai bado agra re gi on da feel jitaw gi
1: anga sagi training chat pa gi matam
0: si matam si da
1: koin jin na madi phang biram gane ma ja se adi thoin jin phang ba gi matik tum dang hai pe dang wali ni bi
0: ai di sinita lol ani gi lol du khanga dab degi nungai ta bado
1: hoi
0: hoi adu modu gi ewan da dai to dai na masi hindi si ta ora ga ya karma khang ba lolam da akhe gi chai ti gi poke si chu ma pa na khangan ge ar mi gi chu puchal ke ai bisai na madi gi ewan da willa ma gi aning mid lai
1: yam na su maru ba thabang ne du ga yam na su punung chang ni ngai ba thabak yam tangai phada ba ne na khali ja khunai ama gi kaino ji masak se khoina ꯈꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗꯨꯕꯨ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯥꯏꯠꯇꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯃꯥꯏꯄꯨꯅꯅ ꯌꯥꯕꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯏꯁꯩꯒꯨꯝꯕꯒꯗꯤ ꯂꯩꯕꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ
0: ꯑꯝꯇꯪ
1: ꯉꯥꯇꯪ ꯄꯣꯊꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯁꯤꯔꯥ
0: ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯁꯦ ꯅꯪꯒꯨꯝ ꯅꯤꯡꯃꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯔꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯔꯦ
1: ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯏ
0: ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤ
1: ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯣꯏꯔꯝꯅꯨꯖꯥ
0: ꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯗ
1: ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗꯁꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤ
0: ꯍꯟꯗꯣꯛꯏ ꯍꯟꯗꯣꯛꯏ ꯍꯟꯗꯣꯛꯏ ꯂꯩ ꯏꯁꯩ ꯇꯔꯨꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛ ꯂꯩ
1: ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯉꯪꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ
0: ꯁꯤ ꯃꯤꯗꯨ ꯀꯥꯎꯔꯦ
1: ꯇꯥꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯣꯖꯥ
0: ꯁꯤ ꯃꯤꯗꯨ ꯀꯥꯎꯔꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥꯗꯤ ꯀꯥꯡꯕꯗ ꯀꯔꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯔꯨ
1: ꯀꯤꯖꯩꯅꯦ
0: ꯀꯤꯖꯩ ꯑꯣ ꯆꯥ ꯀꯤꯖꯩꯅꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥ

isai isi tanja kibaga loinana tongan tongan ba film dagi lokachaba isai sing lantok chaba mathang astalu jire adomna thoram tabiri ba se kasbani imphal gi kangla channel dagini channel sta hokchi ka mukta virasi ngai kho takisi

ngaikho ta khisi gi thoram ta bire adom na thoram ta biri ba se akasbani imphal da gine hauji kamuk ta bire se matamise gi khudol ahan badle jare huidrom na buina sakpa matamise seksek pa sigi ahan ba khudol ta bire se dhanabe naurem na sairing be sei asumna sei hauri chandramukhi kadai da gi lauru bano

0: Patho ibongonung siwa.
1: Patho.
0: Yang daw lamday as siwa'y da. Ngayak punggoy, kao ba mabong ngay na malang isik tem kisido.
1: Pagani patho. Patho. Kao ba masu, yang daw'y konggay konog amali. Yang daw'y sagwan makuntar le patho.
0: Kao ba konggay konog amali.

taibang miyoy ba ikuwa gi mapokpo kanana tambang mbagi. Ningja ba kuding tungning ba na miyoy poktapok lo ba ikuwa gi apambani. Amarom dana, laibag na tamlamba haiba masulayri. Ningja ba ama di laibag kiwa di nang ay na lepang ambasyonate. Ay ay gipun sibu yek li ba mapu mahaki kumhay gi pambag taksida kumhay shanari ba ikuwa na kaributi haijaba ngamlo ni. Kud hai banang bukanano, ay gipun sibu asuk tam tina yeklam liba. Karamba iral gidandini kana, jaynaase sago na batariba.

Akashvani Imphal hi tangkhul program na aring zin wi pung phanga minute hangmati gatai nang shida medium wave meter shak tum hangmati poina khatruk kilohertz sha ji she thang ji she ta khani kala fm le megahertz sha kha pau tum point phanga li aje pem thang wi ranye ho phokli itum na aje wi pau kala ngana ngai da pokhra le shat la ping pung thruk minute thara gatai na tang da nangum sa aje wi pau mang narang lakha PC makang kalang sotnau na kasa namai won gachilahi nganangum sa nganangai to pokra sotnau pingchia julalen wena ningre ayao mana thote won mido kala sovia chohomili nangum sa

tami e ungse kalang sat no na kasa jingkum na rar haila lag jila he nganang rum leisa la hing na ngai da pokra ang so no pingjia kairang waina rungshim yuremong chumio khangam kala akhan chihomile nangrum sa

Tami e unse kalang chot naw na kasa jingkum narar haila lag chila itum na khangna samangai ra ari la chi homili ngathing pam tangwa kalang chot naw na kasa nali le shia ga chila hi ukhrul we na sorin thotnim soror rizat kohor pam kala chimi athum nang nangai da pokhra lana chi homili

AS weapon kalang sa naun na kasa leshad wi pangshap ka chilahe nganang rum luisa lamfel we na ungram chan yokli sweetie mimi ataw kala aya at nang nangai da pokhra lang na chahomili.

itumna ju wipaw kala ngana ngai do pokhra le chatla pi ngoron da khangna samangai ra akash vanim fal aring zin wi pung throk mine thra taug da achu itang khu program hiling changai ra radio na da klei na tum sai korali mangpha mai serano

tapi ibas yakasman infal ge kangla channel ni haujin umi dang se tezer kada ba madi haying thamjer be thoram sing tabi ibasing ma funda mutang ning sing jari se tezer ba thoram parang pung taru minit tara manga sa pung tam da lanthok sa gani ikho yu khudo konjel lam sung konta kungangi thoram santok sa gani pung taru minit ni fu pung tare minit ni fu manga sa pung tam da film se lanthok sa gani numi dang pung nipal ta ba tam da thamjeri radio lila sambal lila si ga roi ba saru lila sana bi gedaba cosmopolitan dramatic union gi lila kangbu numidang pung nipal makhai ta ba tam da thamjeri naharo gi khonjal thorum da talent of the man thorum da sumang lila gi maming le ba artist sura thopang go unadu na wari watai sa ba unabi gedabi gaitri sarang them yaikhom thagoi debi gi khongjom par ba ta han jakani pung mapal minute taramanga pung mapal makhai ta ba tam da thamjeri aikhoi khudo tabiu nongai biu Namidang pung tara tabu matam da adamna poska ki khudang da khanbirakpa film se sing lantok sagani

lai mai mu ra da sa ran sar ma na mata mi se gi su ra khom ba guitar ta bi re hau ji mu mata mi se si ga sem ba se chak ba kai sam zamini ta ga zamini kan ta gi khon ja da mu ta mi na si sa ring ba se chak ba kai sam zamini kan ta ma sha mak ni la wi ra si

0: Naharulgi Khonjel Tabiriva Pumnamakpu Taram Nokchari Nasigi Talent of the Manta Puzarakli Sumangli Lagi Saknaraba Artist Sur Athoktunga Unaduna Wari Saba Unajari Bi Gayatri Sarangthem
1: Ima Kidney ni muk fail hoirega mi si haibasibu kana na haige ni ma chumme thadoi kidney ni muk fail hoireba mi du sibagi chan samna wange adubu mahak soidina sirani haibdilaite ai nang bulaing ba doctor singdu unarak labani thadoi nangai ga blood group r inspector loi mane tissue su matching oi ai ngonda kidney ni yauri Kesusut outri ba? Nangga susut cana ba? Aingon degi kitni nama, nangon de piga ni thadoi. Nang hingda biaro ini thadoi. Aileringe de nang ngasi gita ibung palasi thadok tu nacet ki biaro ini thadoi.
2: Tapi kriba konjel itu na, naharogi konjel na puserakli ba telen of the mansi kanano haywadi tapi iba pun nama kangbiram lagani ngasi tamu surna koi ge telen of the man kita magta koi ge studio selling birak pa tamu gu taram nong ceri tamu.
1: Thagat ceri kai ceri.
2: Tamu mayam na tamu se sur haywa ming si di ma baba na nung sina pi biraga su kau krabane hayjeri ba tamu. Robert atang hayjda chala bane ba tamu. Koi mung su kanagi lila party no haywa da Robert ki party de na hayre ba tamu.
1: Lila ki character
2: tu ma ne tamu. Mayam na hek ta han moy na tamu yong na ngau na ki ba se tamu. Adu na oy na di kanze tamu. Adu oy ga su tamu. Koi na tamu bu lila ki pambag ta han boy na uzal ki ba se di. I mai bido mai bido hayre ba se da ma ma na ba sa ba mangal haywa kare. Director si oi bra na khanjai tamo
1: chumi chumi yam chumi
2: kamai na lila sida changa khibage lila kumning bagi inspiration gasina kanana bibi khibano haibo to so haibo tang thambi
1: masi gai trai gi life ta aina lila tor ke aina khan gi bude leite ko ai 2007 8 adwai da ai se sum akoi central force kumba tawsira na sum cha da pam jabidi lei ko adu da sum sama sasida sum masak to pathabak ama aduga mayam da ain hining ba sum thawai na mingonda direct hairo bodi ya da banina karam ba gi through the hairagati mayam si khara da bo su tabi ga da ge ga na sum khan ba ade imana ba sing sum nai na ba ai si mi na ma sa khang ba mi di pa mi ne ga na imana ba sing thau to kan da ai gi yam lo na tin ba noren hai da na ko